0: buisang ka yan na siya. Damayan na yun. Kito rin po, Indonesian.
1: Tinebo PK Leleon, a.k.a. Saita Queenie.
2: Kaya kyo siya murugan na ranggaran tatanis. Murugan na hitbala. Murugan na rasa ka research. Olope niya.
1: Kimaki, nikingwa na resi ya solo shole Kenya. Tinebo wani atu angkisho.
3: Kure ntuki na gira armasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona virolo shole nye. Saki.
1: Ti atu angka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya aku. O senetai, lagora raka silino. Ibi soje soja kora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kitu.
0: Okio longe juma tatu. Perabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
1: Eni kada kenya. Eni kada kenya.
5: Osinkolio lesa. Kiatu Mayen FM.

0: tino sumbolo janda dabu dabu yuko na sahi enka Kenya tiatua enka Kenya mayen kikirengura mpala ngolomon adola juka kwa umuni shogi enkiroshi mpala olomon tena Kenya
1: ilomon longa sidi nijeru enka Kenya mayen FM
0: kijambala olomon ni mkanda pike
2: kabisa bwana ni uje gazeti na jo and the standard na rolimu ne jote headline the new dawn enka Kenya ngiju elimu na gazeti ne jo ore erangulu ngitumununi otomo na kana ngora 310 days peoshi enkuku telosho le Kenya neji ore Edwin Sifuna ne homa rume njama shu homo ayan lonche njama nyana nyala itashiye naji ene the equitable party ashu tip ure loge nyana keju ashu mote nyana tusawazishe elimu ni neji ure neana nirodolu ajore si linda munenji ne homa elimu thurike kulengu lajo we stand united ashu erona ke kintashe poko ntenebo ena united opposition elimu ni ajore bado ala paitini siyano ala paitini ya mebalo shi ashu nata ya tanyama la Edwin Sifuna tankara kisi ya yovana gari ngoriu engari na itumia te siyasa ya mpati tulimugia ajohomo na angola atum enjama netum ticket nalo ayaye ilo kioma shuna shama dogoya ti 2027 ela ingurulo rikalora istelo shule Kenya ilimuni ya joro ilo senetai le Nairobi na homa ya mpati na jo equitable party turike kule ngule ilimuni ya jonela itodolua jori na neturigone na erani nyanka ngijuk elinta mwana inchi kake ilimuni ya jo ure hodu na ya rengu le subuku grasha pakinu ina siyai uru kilikuwa yi homo kia itodopo uling na isi na ji inabuisho tiatua United Opposition tiatua na shote upinzani awore ngumu ye nyane homa joki Edwin Sifuna pela shetro alliance na lutu aibang ni giro merame ni winebo ne mene region na jashume nenga bila na je kake vei giro ni nyempaka political camps nela ya uldo anapa wakilo ulo shole Kenya tenebo ilimunia joro ngumu ye nyana kejiro peki endeleza eno apake nabuisho nikinti lutuwa kila linta mwana inji amuna kena ita yorais William Ruto tolorika tukuli amuna kesi oti ana zeti na lomono oti mpeje iare oti joki northeastern coast region put on high alert as El Nino rains bloom anjere ore roito ngolungi na ponune tulimukyo pa joke lutu itero ne shanchan sapoko lenge El Nino ne grae ayo onyo leng sana sana murugwa na ati northeastern tidialo ulo shole Kenya tenebo ankaunti nita ane nani jo ne Mandera Wajia, Garissa, Tana River, tenebo ngauntini na ati Diaburia Costa, Tana River, Mombasa, Kilifi, Lamu, Okwale, egraajo kikele lege lutu ulenga itanyamal, ECI, Enkare, Tenena Murugwa, ene analimuna lari yakle Kenya Meteorological Service Authority, KMSA. Ili mwajore na nakauntini na kele lege buwa ngamudu ya nchansa bukule mpaka ninye nkauntini ni jone Taita Taveta, tenebo Tana River, Garissa, Wajia, onkuli ya kesi. Elimuni ya joho mwaka na limu ajo nchere ure itijenga keta na ngata Oktober. Negra hapa nyumite runu wancha ntela hapa letomun mpaka tuini nye December. Shuto ni nyopete jukike giro nilo January. Ne ene anarudu wake tonka tambo. Tukuli ya mwona kesi oti ya nazeti na lomono uto limu Rika Thikashagwa. Former Deputy President Rushita Yukido Shito Lurika lelo shole Kenya. Etiolo sholo ala Amerikani ito ungulungi na tulusoite. Pela la tumure eri Kenya hii. Eto limu Rika Thikashagwa nejo. Gerai rurigeri Kenya iti wine ji Malbag te United States of America. Neli murigethi nejore tele leo ushota lake det wapo longlo lo shole Zimbabwe jiwek nel Shivayo. Nejo na ori Shivayo na agiasira wapambi biashara ni kumoku leng na isu doro. Elimu nejo oro wapambi biashara na aro Rais William Ruto o wele leo poji Shivayo. Na ore nadukaya na Shivayo wapo gra isu doro rovijani na atupuru hiyo Rais William Ruto telo shole Kenya. Rolimu nejo ore Shivayo na expert ninye resi ya endogi na jimba ni laundry. Ashwenu shina yulo lukanaka na washwashe ya ni viondu murubia ni tharok ni la inguruwe ni kwepe eji ngi mbingi ime atarubia ni halali. Elimu nine ji ene anatulimu ori katika shaguwa neji ore vee Shivayo eara rubia ni naba ya 1.5 trillion en trillion na bo onusu urubia ni Rais William Ruto. Elimu nejo ore en trillion eme rubia ni kote nelibu nejo ore kuna rubia ni na wa wa Shivayo na naluru na riyate lo shule Kenya nejo gelutu wa Shivayo nedu iki Kenya tenteke ne ya rubia ni ninyo yule nelaya wine la irubirie peaje ngana duru vya nimbenki yatulimo sigiri gathi kashagwa ke egraya uwe kuzu Shivayo nejo ne di Shivayo shipe doli amanatu ungu wapi tofauti ninyo dosha egraya itumia aburu riengelare tolo shun tofauti tofauti ungwabi ya Afrika. Nelimunejo ure ninyeti nete Kenya na Shivai Robegra itumie jipe burhiki kura ingelari 2027 e imuangampuni na bo oru Korea na ninyedu yete jo ure ninyeti tenda angelo shule Kenya ne homogio baitobir. Meruri wena iru wena inaampuni ya South Korea gira itobirake na inushipitu ninye gira rukuli nunganaka lalamikajo mekini suwa shuri naampuni ya South Korea tenda nilimurukuli ajo iru wena aketu utikyo kia gilwe naampuni iru ninye kuyesho na pasi mishinta na rakuli ampuni ni ajoka ampuni na ishinta tenda na itashiki nye esia yengelare neo material nilimunejo oroba Shivayo na ninyoba agent le Afrika ushile ine naampuni ni na ninyoba ya wena ampuni ilu shole Kenya ni jini yako ole tukulingana Rigathi Gachagua ni tulimunejo ina biashara biashara Shivayo rungwa bi Afrika na inabeduli yake kila saa ibu itare raisi lolo shule Afrika lolo munu riempe jiuni ena ziti The Standard na lolo munu tulimuajo etara kidoi iltunganak ora aare bilimuniajo etara kiltunganak ora isiet tiadwa saa hii tikita mungwan ya sojo siya ye Bantix na homoke aburungishu ashona atalasaka ki county ya Samburu katitin are ena analimu na zete tolimu kia jore tena weekend na homoke do yala ulunga na kisit teweine towe tintomuru mpali mpali tofauti teo county ya Samburu ashomeraldo nganako jo Bantix so ingolo shola pokot ajanga kinipu are ungishu ilimu na zete nejo itekini ajo iru lunga nako tantioli uwe nguwa pokot la Bantix oshile pokot oburungishu nipu ajingo orikijiji obolo jole lol emurugwa na buona jene lol molong tenibu si murijo nipu ahal lunga nak isietetia tuwa saa hii tikita mungun ilimuni ajo ure siyake tina katana engati ya rina peara sakini itikijiji niti na aloa shina na murugwa ilimuni ajo urake si obolong

0: nkishu nara ipare kake tejoki sekabantik seeta nkishu ip onom tenebo sii ndare ipare tinalo emurijo. Elimuni naajo ipangutua county esamburu wa ilalamiko ole ngola rikole na murugua itini nyor governor ilati lelelit la ore malalamike nyasabu na kitejo kaireko na oloro ngana biru girutu angampi uro polisi na tepekaki wapai na murugua ijibe ripeltonga na li na murugua. Nelimunejo ina kampi kia wane imurua lalo bandik satua nepangua punu arasakeltonga na turuki jijini hodo neti wapari polisi wa tepekaki ne ijibe ishunga. Etolimu na nejo ekikeu na ngasaisho yukwanza GSU neke wataki wiji neti bandik samuki kiyolo nikitoki siyako ikiyini shori yaldungana uwojiri service legite gilurua ikiyini shwa serka lintuli meruri boldungana toru kijijini tekuli ya mwana kesi yoti ya nazeti yenoto kito yaldungana kwa rati kita mwile egerai suduri tuontimi te waji ya county wote jugeole kulorungana na loingua uloshole Ethiopia wote jungutuwa uloshole Kenya mea Rampala ala ngurupulusi nilimunine jibu ngake lalorungana nataka kumukolengi na idora walongana kushi oe muporas borders ashwe mulelo polosien na alemikeno lemeribitoi aji ngolo show le Kenya. Ora kesi itekulio munu utiana ziti na alomono ipirte na doi video natoduwa kete na mutandao ya na weekend uungu tito ye are na agra ar neisumbua nangaitito nabu te nere kodu roini nyete video nili mnine jure kunato ye na ijuketuwa na nchudu yetu ya paka kena ikwa sana ashume yule ajoka nyone rikia nijine nintito nabu na jija hendra na agra nguru yuling natodu mnyengu le nchoto wa kijana ni uonto ye abu mpaka kanisa nabu na jene redeem gospel jito ure na kulingano na video nere jugure na tito nelele ntito la pasta ili nanisa neje kipuwe ngwarute inanisa kaya nosa yuko lomo nito barakato na mita gira ajoka nyona ta seteini tukuli ya muna kesi yoti ya na zeti na lomono ipartita na shama isivuna na jene tep tulimukia jarara inoro na asivu na njama akini nyana jingye siyasa 2027 hudune tulimukia ajoki kipuwa ya utenibo pigi ngurea nekintumia na baka arna na jene linta mwana inchi kintuwa buru nuri kioma le siyasa humo kulengi lomono kuli yoti ya na zeti letonake alutu nosake badaye ili munini nya jukure kunake belekenyata po wakina agana yao na ipotesia ye biotishu na lazima pedo liti belekenyata maisha waldunga na lulu shule Kenya irile lomuni impeja na utudu enaziti the standard ya gira limuwa juka kumukinke belekenyata na ya uwakitesia ye biotishu itini nyamba kuriki ingi juko ya wikiluji olesha nijikake kiyu ni nana ake doli impact ashunia doli mabadiliku te maisha waldunga na lulu shule Kenya
1: kubisidi eto nage kwa simlino download Media Max Wave Starter amwetu moyute Play Store arakite App Store na skuma mboka nikisikiza Media Max Waves
2: Maya FM
3: ena bore maya nata ane nkarna na ipotiki
4: ere maya
3: emanyata na igwena renka jema eshe tuwenta isere na dede olta ushusa itikita mwana itawang enkwitoi enka jema ashe tenkyo gino ashe tenduwa taino ashe

0: Erabaye sana bo yang kaganya tiro bina bom pointin na bishana ma yene fem ma selega jono ran kaganya na mayana karibu le maisha onkor kyolo mona ma yene fem tabana sai akelo o senata yura shi county Nairobi Edwin Watenya Sifuna ay ngolo na gari ko lo show he muri kyoma yolo tiro lenga na de kuita po pati tepe era na gasa ko ngolo shito la banya muri wan lo gori ante nkanga transmara ate ngara gamba na ke na ibra na ke ndrundru nake sahabu kilimani pesa karibu olinga maria marina renke jina boka jina no Steven wale saringe
1: Steven saringe
0: karibu kelo o senatai o irashiga nang sabu gena robi Edwin Watenya Sifuna ay ngoro na gari kolelo show hi mulikiwa mangejule siyasa yolo tiyo ligana the equitable party TEP ulikiwa mwana lele siyasa osho mwaka na angu le ayitamanyo grasifu na renane ni mpolose tiyalo siyasa enguko orali longa lisinilo utikita mwana abisha na erili mwana joke mwana kaitu doba ilo kiwa mwana siyasa tohulubolpo kini lo show nyala mwariki lo show talisiyo to tesebata temkuri na natina ka unga nwese bata mwana kinkiri na pata katibe lo show na le kenya ipa mwana angu le sipu na tendiwa na luso ye asipa kilo abinyongo pika nyalima joke mwana kaisho ponga yorotilo katokula lokio malaysia sa nating nagemba na ipira na korona ni bo a shwenchoro na bo o le malaysia sa o buna ga do bodelo shomate ni ngori na glo be nyango be kenya e magana glo mon gra ngoro ka on katukulla eli ma jogo se bunga le kio malaysia sa ashukuli ari kole siyasa grenaga rena dankara gengo na rede ko ya olle longa lesino do tikata mona pishana e magana sisi funa ko lomonne grenaga limba jonjere kero nyare na ga ita monyo ga kyoma lesiyasa ara shwe ngulyo ngoyre na bona ga ngoro wate tomba na ga siyasa angulo ri lobe nyango be kenya dankara na rore na buri kyoma le ODM ne bona ga ere kuli ari kole siyasa le ODM aisho angulo na ga bosho serigali na tiere kore te otri ga na ile mesha ga no tolomo ni bona jesefu na elimba jo ningwani na pa endwata olle ko ni apa rela mulo dinga olimwa joge shamo na bayi to bala siyasa tengure natia wanga nwese bada muna wori kiyo mana gili siyasa rela bana gili kiyo mana nyine siyasa jidi ukita bo tepe ukita bo pati tepe shu TEP elimwa joge puna hangori yolo show tori kina ko ona likino.
2: Indeed, we launched this new vessel today only because the house in which Baba left us was captured by the forces of impunity and regression in the typical fashion that Baba himself loved to equate to the fable of the camel and the tent. We tried our best to prevail upon those, our former comrades, that the path they were on would lead the party to lose its very soul. But unfortunately or sadly, we failed to persuade them. As we stand here, we have our brand and we have a party. Chama hiki tutakijenga kikiwa chama cha kitaifa, ya kwamba hakitakuwa chama cha eneo moja ama chama ambacho kinaondokea mrengo moja wa kisiasa. We believe in a Kenya where leadership is a responsibility, not a privilege, where public resources are treated as a public trust, and where government is judged by what it delivers to ordinary citizens.
0: Iba wana sifu na halima jo wali nagetuwa mkolo kina mela kwa na akibu na kaita ngejukilo kiyo malisi ya sani bile kanyangana ayipote na ake ajo Linda mwana inchi movement rangana ki nanoro nabe midu shoy det te wikina luso ye muna agro bari kutini yulo ina jo kera nga sano shatu mengulo to sabo kwa lenge nyogra naga sira Linda mwana inchi meroro kiyo malisi ya sa nyanga sana naga rungulu kuna lukumo kwa lengo oloketa na imu nake ultrur osir kiyo manilisi ya sa jelo shona le Kenya uri nagiri nagra neba ngutu hangi luliko nagilisi ya sa uri abori ultim lisi ya sa yulo chuli kuna Linda mwana inchi ahripsifu na nalima jo kaya rengini marabela liko nagilisi Kenya.
3: Edwin Sifuna capable of being the president of the Republic of Kenya.
4: Mimi kama Babu Owino na support ndugu yangu Sifuna mia kwa mia kwa dream yake, kwa sababu hii dream tulianza na yeye.
3: For the first time wa Kenya wenyewe wametupatia candidate. Tunaenda kule kwenye boardroom kwenda kufanya nini huko?
5: I want we get the best combination. Wherever you stand it out, you are going to receive the best government that Kenyans will get.
6: Sasa hiki chama tutabadilisha jina iitwe Linda Mwananchi Movement.
0: Ilale kuna lelo uriol temle siyasa yelo tiyo lenga na Linda Mwananchi Movement Kera serikali ya loseke pebo naga burukura tengu kuna rido kwa ya wolo li longa li sinyolo tikitamuna vishana uligili kwenele ororo kwenya nesi poro likuwa nilori kioma na le DCP rigati wakashagwa granaga ilo tolo shona le Amerika eronagiri pale nanyi tolo shona kile Amerika ipango na rigati kashagwa alimajo kenyo kira serikali nyore ngalaoni yuna kine tijungu la otongana kwa ingo lo shona kile Somalia tinebuna kwa lo shona kile Uganda pebo naga peru minaga teseripero naga roshkura agelo na serikali na tiri kore ere jona riga diga shagwa egra na si serikali anyoka tokol ebonga rotor na gaira shikengu kore lo show ABC pero lia jore na ba ke kero sho lagini ngarno otokona ka por lagi tolo ino lo soidi siana na kore otokona kwa sira na gaira serikali peru na gai aikia na ashwe kia na iya iya na gai serikali mera na gai lao shule kura odu apa nera lagi na pala lo otokona ka orike nele orlimo na jonjere kebo na kato kato kato kato kola bebori angkara shu na bukuno tono imu serikali dialo na gempuro de kura e magana ko lomo na limu ajo njere de na gashu nyalo shule kenya de labale tomon na agro na gai bonga de gole upinzani pero lia jo kira gilo na gore ko nyobo lo na gai le bendero ro kioma le yudie ro kioma na le upinzani pero na gare gilo ro na gai nengare ora isuli amlo to e ro na gai serikali limu ajo ko na gai ta shekatula ai boyo o rege le na bugno to
7: samara fellow ko dwale sing let us look for people from Somalia. Another fellow called Pukose is saying, let's get people from Uganda. I'm sorry, it cannot work. One, no foreigner will vote in Kenya. This guy is stuck. The wound around him is crumbling. His people are in panic. Some are saying, since things are so bad, let us look for dead people to vote for him. He's saying, oh, Uhuru is sponsoring. I've never seen a single shilling from Uhuru Kenyatta. Don't be worried. We'll have one single presidential candidate. And voting will start at 6. By midday, the issue of William Ruto will have been sorted out.
1: Stephen Saringe.
0: Sabo na ingwere shwa wata wala wanya muriwa ya lolo gori ya ntiangangan transmara tiangala kina shambo na nade lelo selo polisi jinga kina kingi tu nabone na runyoki nake soido ya kaunti nake naro kutiangangan transmara nea unake ngwere shwa sabo kwa ling munagra pora kwa otonga nyokwara lake uro gulia nake uundu nagra bato toko shambo kina kina kata ole ningwani ayabunga isiana otonga na tangara kina pukuno to lelo tonga na mwake te kili mapesa nili munake lole kulia na muriwa jonjari misha nake nipunaga silomoli na pukuno to Rodekele na alimeshaga tokola.
8: Wakakuja wakitaka kuwa rescue lakini officers wali hold ground baka reinforcement ikakuja kutoka kwa ASTU na GSU from Angata ndio wakajaribu ku repulse wananchi ambao walikuwa naamua kuingia kwa Baran station.
9: It is not good, it is not sio ndio njia ya kuleta suluhu katika matatizo ambayo inaendelea. There are better ways of amicably solving the issue and coming together and finding the solution.
10: Niliona kitendo isicho nifurahisha. Mimi mwenyewe niliposikia maandamano nilikuja kujaribu kufika mahali hapa, mimi kwanza nilipigwa mawe na nilikuwa nataka kujua ni nini lilifanyika kule mlimani.
0: Eba mutona ilare kolonka ule lete ne bura kule na muriwa haur serikali elimajo ke yunake ne konyani na mbuni ayunake adu porinja mate ne megre na kangama ilo abenye na muriwa.
11: Sheria ifuate kikamilifu sababu kuna watu ambayo saa ingine wana makosa na wanashikwa, lakini tunasema ya kwamba mtu ambaye ako na makosa ni lazima ashikwe sababu hatutaki taharuki baina ya polisi na raia.
12: Watu wanakuja tu na kuanza kupiga wananchi kwa mali yao. Hata kama serikali inataka kumine Lolgoria na kuweka kampuni yenye na mine Lolgoria, wakuja waongee na wenye huko pia wajue ni nini inaendelea. Si eti wanatuma serikali, hata kama viongozi wamechukuliwa waende wa nini, kwa sababu tunajua viongozi wetu wamechukuliwa wote, hakuna kiongozi saitu mwenye tuko naye mwenye anatujua.
0: Elesiana na golo mona ligra isha ngore mesa ngore yola mona ma yene femme ka isho kunye chokolo mon tengu tonna eri muna siambo ngai esamboro telon telo ajoke shani ngore serikali ngore ngi jona shunye ke seriani asho na shunye ke seriani na kaunde abiri ngi na ngi habali tiro na ngi kulukoni osamboro magana na bunge golo mon eri ma jonjere kai mo jana ke lelo paru gosa mesa bo leng tangara kina ngar isho nesia na ngi pango serikali aina mbolo sirangara ki ina rishu tolo bina muriwa ashuka undina esamboro ola ini ngoni
1: Stephen Saringe
0: na lelo mwono o ingwa kaunti nage samburo ninyagili angkara shiongkoro kiyo la mwono ya maa yine feme tinesi dono naga mashini nini naga shuku nyaka icho kulo tenguto na uroku lioko mbola gira ishi angkoro kiyo la mwono ya maa yine feme eka jenono Stephen wale Saringe.
13: Nane na Ngorokyo Lomon te Mayan FM.
14: Mayan, ingdesheni na ritotolo shulema. Etashoma nenyora sambur, oichamus lambaringo.
15: Lambaringo.
14: Esula telekipia, nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
16: Ere Mayan.
14: Ashamu, ye oisabeke yuokini, maile pate nebo.
17: Mayan. Mayan FM.
18: Eda agarumo UTV channel ino ninyor EK24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok. Ininingo Mayan FM. Ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
14: Ere Maya, Ere Mana Yesirwa, Nijo Kiana Nuki. Eng Kakenya, Mayan FM, Naborin Duata, Wenkitengena.
16: Ere Maya,
14: Kulong Ewiki, Juma Tatu, Ometa Begi Juma, Sadumanar and Kakenya, Omita Shusung, Wen Kakenya.
19: Be there in Chamas, the Muranga Magazimanual, Ulekis, Janibonan Pike, Lelioneki, Esaita, when he
14: came again, yes, yes, Olo Shule Kenya,
19: Michel Ramas,
16: yes.
19: Niyara maendeleo, niwati yola rikoku, niyara laraja, niyara sukulu.
16: Migrao shu, niyara karambe, nibi kajai.
14: Imaje, enka Kenya.
16: Bere Maya.
20: Enka Kenya, ima Kenya.
21: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
22: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#
17: Mayan FM.
23: Seba katoko ni nyawangano lo shone sula kiti ya tuyo nkake nyama ya na shuling Steve Saringe shuyuk ngurugyo lo mon saa moja kamili dari shatha ni kijeni kigwena ndugu yangu nanga saa ku kijukiri malimu ni pokin happy World Teachers Day.
16: Happy World Teachers Day.
23: Urugana ngolo nge.
16: Kumbe.
23: Uri mwalimu.
16: Ah, nyoda kata viru limubwa na mapema na vile nigia salai nejo lingu wara mwalimu nge.
23: Ene, ure na saa mbili.
16: Yes.
23: Na hati nige wunu yibomwa.
16: Eee.
23: Eee, ayitambu wara mwalimu nila.
16: Mpoki, ni yako okay. Enea toro mwalimu nge kita hani kitine wei.
23: Mm.
16: Nje yanka ina.
23: Tiake.
16: Happy World Teachers Day.
23: Yes.
16: Kongezi sana kwa kazi nzuri.
23: Yes. Yes.
16: Rata.
23: Eee.
16: Ayita ini mbungu sasa lutonga naga madai.
23: Ayita ina. Meleleka madai.
16: Kwa hini jisho lukanyo rejo. Hehehehe. Hehehe.
23: I am not a young guy. Eke nyamalu tangara kisi ya yankop.
16: Yes.
23: Enkuluboni zaina. Kinyamalu tangara kisi ya yonkishu.
16: Yes.
23: Ebururi ni ajona sababu idhere kule reshat. Tangara kisi ya yola meitin.
16: Yes.
23: Tangara kisi ya nyeseriani.
16: Jio.
23: Toni ngajone the samburu wabaya long tiyatu wa sayi. Narati kisa mungwan. Natha lakaltu wana kwa waraisit.
16: Yes.
23: Tonka yko walaru ka bandits. Eito ningo. Lekure ngati nku mokulinga kinyamalu yoko lolo sholo ormasa.
16: Yes.
23: Kaki. Edha leki nuzapala riku lang. Ae rotol to ilobo.
16: Obio.
23: Edha leki nota pa ya tute nebo negi ora na nyamali ni kiata.
16: Yes.
23: Na adha sambur, na adha leki piak, na adha masali ya kajia dole naro kwa lelega yake poken, na nyamali na bo kiata poken.
16: Edha leki noti.
23: Ka eki nko peki tu molto ilobu, peki tu meonkoto, peki tu moreki, ngolele kenta shi isi yoka ajumato mitu olo sholang. Yani enke bonga, arakin nabo isho, ola rikoklo olo shola maa.
16: Pia mwariya na Cairo?
23: Yes.
16: Tulto ilobu?
23: Mm.
16: Ehe.
23: Eta laiki notapa Masai?
16: Yes.
23: Lariko klenye aeroro tulto ilobu?
16: Mm-hmm.
23: Eta laiki notapa lariko lo shole maa aetasho?
16: Mm-hmm.
23: Tenebo peyoto mwiki ata ngur lo shole nye?
16: Ndiyo.
23: Ito ni mo?
16: Yes.
23: Nae nabaya kikiriki lo yere na Kenya?
16: Yes.
23: Njere kainyo na mitiki lariko lo Masai bunga?
16: Ayi more than adding a zoom to Gangu.
2: Yes,
16: Nagadol like it, Dogiti Nagashi and I bear Larigol or Massage and Nebo, Mayor on Nia to South Tubo, Nepal to Fouti and Yesiasa, Nepal Murangudina, Yesiasa, Nemijalia, Joranje, Juliani Lebo, Haganero to near Bor Massai.
2: Cabisolid
16: and Nagadin, not an idea Yoga Massai, Larigol or Massai and Gatitum Kumoli, Mara Minkisan, my ordin in Yamufano, to do a long and tumor at the Yogi. And Nesamburu na rejuwe kishi ya baibu ngendumu
2: yes
16: teaja sposte na wana limu or governor
2: kabisa
16: nejo nekisho lakino lari kupakalo or masai kure daika amusho nejia tegalaki natumu amegra ya atumu kinoa noroto ere lari kupakalo or masai
2: imagine nejo ntumu wabana rejuwe kiwode yes. Takarakia naba nyambali na noro samburu uonkishu ama apa igwanda pekenta ya declaration ure natumu
16: yes
2: nibiru Kwa shumona ala samburu wa kwa shumona ala kwa ribu kuni
16: yes
2: ajuna sabla hithirawu nela ikinuru maa saita atala ala kukulu ulushula maa ayro rodolto ilobo na ina baya gregilo niyete na kenya ajuge ama hati nduwa taimu kanyona mitikila ala kukulu ulushula maa enke bonga ala kinabushu kanyona mitikini jebonga na altunga naduwa kuyulu ya aju
16: yes
2: ya ajuna kenya mal tolu kwa kwa kina bana nati
16: ebae kema nera rin jaba jisho njoro kwa
2: kwa
16: kwa kwa kwa kwa left right and center
2: yes
16: ni akuna ikishi ya bani njiwe bunge kwa nena nake peata lungo ito hii ulu sikinu wili na imi lo shama kenya mal
2: kenya mal kanyona mitiki larikoko lolo shole maa enke bonga ormosuri na abishana ormosuri yare uninaudu Uni naudo na bona apisha na rake Airtel.
16: Ure nambangi Airtel na 0732992321.
2: Yes, ya mkoto ya SMS na 0785929283. Na nyesi ya mkoto na jene WhatsApp ni tokia kwa mkoto ya Facebook my NFM 100.7. Kenya malir maasai tolubo poke na bana nati. Kaki, mebonga nemiro lariko lenye tolto ilobo. Kanyona mitiki lariko lolo shule maa enke bonga. Arake na boisho, kanyona mitiki.
16: Enga kwenye maia NFM.
3: Tajiri mwenzangu.
16: Ndio ndugu yangu tajiri Dickson Kashu.
3: Ngana ngaigile.
16: Supo ling.
3: Marale ngu kunarwa.
2: Ye marani. Ramata juri agar marale lolo wari ni pali na kito siya ipokin.
3: Ya marale aga dumam. Arar na nala laila agara nguro iya dama. Arar kita ngayin kiri na iya geron baba.
2: Uri. Lusitu ngana lakula laga ushar parane jatawi.
3: Saya kuna iya rabra dewe na meher.
2: I'm not going to be able to do it.
3: Niru ki nasai ra umongko niru ki joneka dani ki rasebo ki nadene mea
16: kabisa
3: ayina degi na himama na jia nyangu sine melezu la heo umwa iya ame yolo da umona ya
2: Dickson Kashuk taba lengela mura abe kipa ikini zana kata
3: aro ninge nge jana oro lo shala maana ye kumwa gendo gudu uri vik emi herumo ura interest Abu Walian Darma, saya na jalur mana lah yang sudah ada ni kan raya. Nasib ada, jalur show. Ia ni pelian eliadi. Jalur ni apa je? Mereka juga eliadi. Jalur ni untuk orang ni jangan main ramai na jok direct.
16: Yes.
3: Darum rai, narare na iya rai, marah dia ni jalan pikirau. Tempahan orang ni menai orang lalu jamas. Iya lah, jadi malah ada rasa rosak semua. Orang serikali ni, 70%. Nah, lelorong ada rasa rosak. Saya saat ini masih diarah masa yang nanti jangan jangan nengok mana ni beralok.
16: Tio.
3: Kan amai lo, surai sir. Kenapa foundation entah beraga? Kan nyirung aja.
16: Yes.
3: Ya aku bawa kini dah ini ni lelorong mana? Nah, yang malor gelar lah merah itu amu, ranjir yoga dah. Orang lain ramai ni jo asyik ni mayol ada orang yang rezeki ni rumput ni kan ramai tak ada yang kira itu mayol. Alah dah yang kau dah mungkin ramai tak mungkin guru ni hijau lana aku tidur boleh.
16: Yes.
3: Marah baru, ibu bapa, dahulu ni jangan mayol hijau lo. Yang lagi dia hijau kau dah. Dia bunuh orang kunci ni ni jangan. Orang orang ini kan mana ia arwah. Iri jangan orang awal orang ni kehaya kita orang kerja bayi kita tahu. Ajaran dia orang lara balik ni, orang naik hijau lagi orang ni. Ore ga history ni yolo nar ma sa ye yo gine weji ga yar do magno lo hala ga ara do re nar. Te gar wuli as ne mri e te ga do yir.
4: Yes.
3: Ru gin ni ga jara ara re wuli o sho na ara re wuli o re re. Yo ga ge rana ga ore lo bere re rana ge ri.
4: Yes.
3: Ve rana re ne gun yendo na rumi. Rana ye yo lo se lu nyumare ra. Ka tu mare ra. Ve ni jara. Ka yere na nya maluna yendo ne lo nga na li tira ngo le na tambo. Ni gi jala bo ngara re te ni ro mere ri ge ga ni ma ri ge ga la ger ma se la ka mo. Ara nya ma le ra. Ve gi jala yendo ni gi na ri ge nda tambo ra ra ra mo. Lo se la nya ra ra nya. Ra se ra nya ma lo lo ni ni lo si ala la ngo ni ni. Ana bu ni ni ro ri ge gra ba re. Karena orang kan di bawah tinggi, memang loh itu belajar, loh karena ilmu luar mereka itu jenalah jenengan gaji luar ini jenengan anak kerabu.
5: Karena
3: ini rumor masa orang revolusian lah, revolusian masa lah revolusian yang bongkar masa. Net lagi naik, dewa ya orang mana dulu net domaninya luar naik jalan. Akhirnya aku luar ini nori, ini orang anak kamu, kerana orang anak boleh share.
5: Asholing. Nduat ormase kanyo na mitiki larikoklo lo shule maa ibunga larikoklo lo shule maa pe emiro tolto ilobo neme imu ya mkoto nabo ne yula ajieke nyamalki lo show tolu bot poke na bana nati ormase ni kanyo na mitiki larikoklo lo ormase ibunga
4: enkake nyama iyan FM
6: maiyan FM
4: ninyana
6: nando doa la kariyankei temororogi
4: yola kariyankei
6: naron yung orang betadal. Ijiro ro kanyo na nung wasar wala lang masay ang wala niya.
4: Kanyo na mitigi bunga?
6: Kaya nato na mitigi bunga niya ang wasa kagi.
4: Ang wasa kagi?
6: Ang wasa kaga mo meron ang kajine meri eniran na kalayira naman. Maraan yung mitigi ang kajyo bunga ya meron ang wala meri ang wana kalayari.
4: Yes.
6: Pari raong wala yung vega doling wana kasambus na iya. Elle ene gum bo leni ko boro lengar ba ya boro yo se senda na gara
4: yes
6: ne minyoro la ko lang ko banga ero ne yinte ne ruma ambe han ko hege rumo ehe igi na ini ko mana de yo norro
4: yes
6: amogere de ngare harra na ko ora ga ga ngare harra na ngori ngwa na ngwa lo ngwa nyanga bile ne ni ko gwa ruma ambe na na mi ga ga da gura
4: jio
6: ewa gara na na mana de gi Ambo ngara ne he nang ko bari na ra ko mbala na ko gere ke ko ro de ne me gere ba nga ne ke ngo le shu agere ne ra wa na woro na lo nga ni a de o ki ma ba ga mo e ri ara ni ne ne re na ngo ge nga e shu
4: ya ri bi
6: ro ji mu sho le ara han ko na ngi shu
4: yes
6: ma de mo ra ngo ro ya na ngo le ni ni ro ga do lo ro na de la na wa re ma ba na ba ru mo ri na wuyi na yo ni gi jo jambo no amore na ra ndoge ne ga yo ga na sule le ngu do amdo do na de na ni je war khawndi ne me abaye khawndi an wolin ay yo wara ga ni ne wayne ngo je yanga na jam ara ma say ne gbag me re ndoge na wuri
4: yes
6: na wuyi je ru gulle bo gen
4: enda
6: nombo ngara enda nombo ngara mo ga gi minde ne nombo nganga
4: a sholin
6: Aya, sholenga la
5: kasana. En kosho ke ne mesho la ko langi bunga. Ere pa do inyone adar mushara.
4: Yes.
5: Na sabukin. Kanyona miziki la ko lo shole me bunga. Pole sana.
4: En ka ke nyama ya na FM.
6: Ere gani?
4: Wei.
6: Woleng.
4: Iboleng.
6: Ba usi ndia mas.
5: Ata ngamwa kabisa mosiambo.
6: Na no gailo. Na ro ni ngoro ni bwana.
4: Yes.
6: Oni dinga le ala jam dinga lenga le rafa sawari. Arun ni gwala la la isi shi ayo lari. Na ro gwala jala di gwi asi mari ge di yo ma sa. Ra ro na jala nga ji ona murara. Ya na ra ma la ma sa. Murara ra di ji ndu ma de. Ni gi janga ji ni jam murara. Nigi mina itu ada dari itu ada lade ini ada amar masai. Ia lalu di sana ada yang lain yang bersua. Nego yang lain ada yang isya yang bersua. Nadi isya yang merah oh isya yang kaji.
4: Yes.
6: Ini mana ada nama orang pun ada zaman lagi tambah lagi.
7: Yes.
23: Era or biasharai niyeu nilebunye biasharai no meralioyu wow ndoduai na biasharai no nitumirika stomani obugunye neta na Onkador Eimu Africa Commerce and Industry Summit 2026 na loasa itarondarigini tomono mwana merabagendarigini tomono ile olapale tomon te Uhuru Gardens Nairobi ikiwari na irukurodo mirishweregi itarodonga lusuni onom mincho kigiro kuna sovati mbugu nafasi urukurodo linota ata nilebunye biasharai no Metalium. Toshogio Gesimu te 0203-927-000. Arage ibaigi mtandao ang e acis2026.kenyachamber.or.ke. Kiagi elekiligwai Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI. Emanita yoga ela denkai amosabu gendo radenye tia drinki shuya
8: na wali yesu nejo kia nejo miura ishu wale abaikita hata mtunga mak imturio
23: Tiatwa mayana, tene enga mururi le nyurada Oishu yoko siligi
9: Sila wala gerala maasa ene medu ya garanga ya inaishu
23: Nekwarni mo tiatwa marida
9: Enkoro bilankai
8: Ngwere bo agir lesho shibi no shi na inyani Ngwere bo agir lesho shibi no shi na revika shara niol kibiru
23: Ere maya Kio long ewiki, juma tatuwa merabegi juma Sato monenka kenya

0: Edward Narolo Lenchoshoi, naning ni Romayan FM.
1: Taji Susan, amanyo lengo mei, nara amayan ereroro reyu. Atarero yu amayan oleng, negeri norirondo gisidaina na emuenoiro ya mayan.
0: Angkara jokir masa ya bawakin talolong aramani nungu amayan FM. Ana angkara gina ereroro, nirabaya kiloko bawakin longka ulele, tergiatwa yu.
1: Amayini nungu amayan FM, ulo sholambo.
2: Mayan FM. Ewangan olo show. Ewangan olo show.
3: Hajire jina nareno lengu ito, engwe mruwe lepset, eniningu romayan FM.
4: Ore tongkan kaji Monica Kotmet namanya Narosra Olosheki.
5: Ore tongkan nata ji Samuel Tate Leshinka te murua na yolo jolenga Narosra Olosheki.
2: Ere maya.
5: Agire to kujo lo sholang pokin le maya to tolu borbo gire ngon amaini ningo maya na fem tangkara gine de nere to sabo.
4: Agire ning maya na fem katu kujo tay pokin mure ningo maya na fem asholi.
3: Amo no dunga na pokin pek ni ning maya na fem amare nere to lo sho.
2: Maya FM. O 5 lio lesa. Teatro Mayan FM.

0: dara langata naaje jonn patina e anini ro mayane femto ro sey ne de ro ro sabote atwa ma pokin a chole
1: re maya
2: le gole patina na ngom ro ro sey ne ngi ro mayane fem ra mayane fem e ro ro to losho tini yo nyana ga ranga rambe ni ni pe paga ne ga gre sey dia lunga na ko le mo shankia ngi ro shaka shankia lunga na osho wata sajja to le mo shankia di ni be ta mayana ra sabro losho
3: Ore zanga mine aga jisa yero lagana nanya reni ningo mayene fen metere roro roro shola lega nga yasi
1: ere mayam
4: Ore zanga nga ji baba na iso yela na pati chaman lewa shabi ya mayene fen nanya mayene fen
5: kaji Dixon Kasho roro ko dinereta mayene fen neni ningro mayene fen tanga re
6: Aji Solomon Kisakui, nengwe mburi wa ngare reek, manye nengobogu negirishine ya Mayan FM, amara duboro tolosho lang lor Masai.
7: Aji ugro Masai po kin, manye nengobogu Mayan FM, ameo nganu losho.
4: Najo laini nengobogu na manye nengobogu Mayan FM, nanyo rishana gibinti na disilu, najo mabenga ulil.
8: Mayan FM. Mayan.

0: ajito na no graja ngore mitambo vege lwa jukanyanya malikake rejure nkigwana na kiti ni shaka ka nkoshoka sabu kwa leng tola riko glolo shule ma na ina pedo la jomiro tolto ilobo adola likane je supo anda supo leng good morning nka kenya ma NFM
1: good morning to you
0: pk tene bwenti ya masi keji nye shari temuruwa ntpc kejurante nduwatai na njere mebonga la riko lampa wake na mo metiolo yu mwekiwa lekae olorika arashwe rikori
1: yes
0: na yuku siyasi uri
1: siyasi uri
0: kako na like no ingolano zona bosho
1: no renante nduwatai na engureti
0: Ikureti pa wakit?
1: Ankureti shu.
0: Wodo shi bebe thore ki wishili li hatu wangishu.
1: Ayy, meyara na ina solto na ina gire iti shantu kya wu.
0: Kikirikire mulu wengenye
1: shu. Ankureti shu ole po wangai na ori nyororo ne jiyo rara jo. Mesida yene pangu anai pangu. Mesida yene dulia na akari ra serkali. Mesida yene dulia na nanu wa gire icho cheldo na na.
0: Kumbe ankureti shu.
1: Yes, na akasimpo le radi sulu isho. Na raisi.
0: Yes.
1: Me lariko ta ake le siya serai. Yara ilariko mbukunoro kumokole. Yara ilariko kogelu no liyatu wangishu loro orika.
0: Yes.
1: Tabala na duya legona kama la serikali lelo. Era ila riko la kanisa.
0: Yes.
1: Bisho bio reverend ro pastor nyo lelo huli. Ma gede na isinya ne bango nero teni aba.
0: Yes.
1: Ne jore kra la riko la kanisa.
0: Yes.
1: Le dini jana murwa izuge nyore ndoko na jewe na jewe na je na rasaki. Yes, ore sinin jala riko le ke masai lang lur ku ak. Ma gede sinja ne bango. Ni turu ro masai ne jogi je yunji onji onji pe. Aba le pasi asani ma homa shoko shama ma nalo kana ko shoko sho ne ureshu ne kaja kai giro rasi mera ba ya shunya bunu aje njo yoka na wana wana
0: ne njamali
1: eh emela
0: problem
1: ne gembunga yoko mirudwa ne njobe nyo mironi ngaibu ne meti aso eh
0: kese ba na na bolane ke makrata ne wini kijo kelo tu meta eh yola jore hibildo mera ba ne yuenketeng nibidi bi ngoro ni tumio kole
1: yes
0: amaka na yes ni mere ngira na lebo le yongera kole ore losho bi bo kenya ni kodo la jokinti ngopi a mera la rikoko ngori yo kata kigele sho kila bado la rini miet ni kibira na kesa ndu ne oikura ne meti lobu kwa jo kanyo kai ngope ngore losho
1: yes
0: ne don dia ke bonu ngomo kamo kigira ba longa ya make ni yo la jere nga lure na tolo sho lor masai ide pa waita lore kale nye
1: yes
0: to wait ngumo ko ling ito ningo leto na kai dialu meke gra jo kai ngobe ikiri vas ena mo lenya malini kinotito
1: imagine
0: iti wait ngumo ko hormasa no re dollar no ponu penyo ni to ye kata to minari kori engeta nya nyugo to kire jaba ka jado north
1: yes
0: e shomo
1: yes
0: yero sili ga jo ga shugunye
1: akuna
0: ke golo ling to ningo we ni jemru adigir e shomo yero sili ga jo ga shugunye akuna ito ningo
1: yes
0: Nijetu kule witne, gara kaya gotaki, yu kaya gotaki, ae gotaki. Neme gara la riko lolo shule ma, ae dumunye, ae jomata ngurutunga na lenye. Keseba, kiongurua pion kwenye mbadala.
1: Ndiyo.
0: Kore la riko lea kanisa.
1: Nje bangu ninja aje ndoko ya.
0: Hei.
1: Kore lolo kwa. Kore lolo kwa. Nji bangu aje ndoko ya.
0: Kore doile lojo council of elders.
1: Wa yes. Kore la sati kituwa.
0: Kore la sati kituwa.
1: Nje bangu aje ndoko ya.
0: Yes.
1: Kore siyasa.
0: Nige palama political class.
1: Mehoma shokisho.
0: Nodori po siyasa ni nenye.
1: Yes, ae ramane
0: sana. Ae tamana sana.
1: Mge ulisho na mge jikiari.
0: Imagine.
1: Ama na mnaga.
2: Meleleke ea sate biashara Nesulaki ono nkajijik na yuko mbowai nemiri A real estate tolo shole Afrika Ure denete Kenya Eki yulo lelo lang odi nkwa biyabo We mwaro malim Nere urobia ni merasa gini nena na iyegu Kake, ne inu siyekyo serum Kire deneta enkigwa na sabuga Niningo Mayen FM Tuare sharpo wakin nitu milomono meisho shungam

0: tu meraba ki juma sa romono bo enkagenya ninga menkitengena na gutu orore lenkai engitengena na neki ake through the bible ttb tieto mayan
1: Egeji Media Max Waves ne Jonas Kuma Mboka oreti esie po kena bani ni tiolo ngani uti amparet aire mishota nakata shol ngani uti esia yara madare onki shugi yola jeta shola meyu deki yola jata ki grae ma ko na po kene ki ninga gere ding ki tshene mayen pedu mo kyazo liki yoklo mon oyungwa lubo to 40 to 40 mpaka nyambana jone weather focus esia ina berde esia na onki bele kenya tolo ngange ne ki tumbo na po kintia ringi tshene na ji enema yenfm idumo kyaza sa kuna po ken eata Media Max Waves. Ejina free of charge. Ila katata Google Play Store ake App Store. Tepeka Media Max Waves. Nabau. In download. Na ake ugori ya CDC inopo kina ramati shoda nkangino. Na igra kaini ningiri shine maa NFM. Tewe ipo kina bani niti. Media Max Waves. Mo sauti. Mo you.
2: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.

0: nyele.
1: Ye ba he ma je ba ye ken nyana. Ye nga ite ye ma sera de yana. She. Ba ga ya tara.
2: Ni ngasia.
1: Na ndo ke ga ta ga nda.
2: Mhm.
1: Na ngole ke.
2: Ni
1: nyana. Ye ba he lwen ken ye re ru ru aburado ga ya tara.
2: Nga ya ge.
1: Ga ye ta unye ndo lemu.
2: Mhm. Wale Daudi
1: lo. Ya me nyara ka bisa jo. Are ne ke ga ngola ge ni yolo. Na ke bologe nga ye milango.
2: Yes.
1: Ni nyango nyo.
2: Or Prado.
1: Mhm. Wala be jema una jina mare kini ata. Kore kupa ka uchafu.
2: Hey. Ni ago or mare ngage lo grama na.
1: Yes. Mhm.
2: Wo ne ra ni gaja.
1: Mhm. Ke do be dare fulani.
2: Mhm.
1: Na ko le. O shara do yu shara lo. Dia bodi yankare.
2: Mhm. Mhm. Me amine lunga na gaje kinda senga imba sabu kinda.
1: Ore nyina ore nyina na gari. Mhm. Ani ngona ore gari ye. Ni ago ngiren.
2: Ne
1: malanga si agwe ngire. Semungu leta ivu tibira lungana. Ah, eh. Na ya
2: wonaro
1: kitin. Yenjolana mikunaja. Piro. Kwa sa lochi na rasha la na rike kaja. Idemage.
2: Mhm.
1: Yes. Kine na kagwe ngarin karin na ifemit. Na ra ore mande na ra ngari nyo. Na nnye bangi mande.
2: Mhm.
1: Ore jumaine.
2: Ni yare ne jumaine.
1: Na mene jumaine. Ore jumatano. Kada nnye bangi. Na ifo ngai mpaka ne weekend.
2: Mhm.
1: Mhm.
2: Ni
1: sheror manch orga. Na ra perimu na adu anaji. Yes. Tudo shini file na belega ya mura. Na da rujo yankai. Na da ore ingladi nimkaja. Nimingilenye. Na ingladi show Jumatatu. Achima le ingladi na ngoli Jumapili. Na mele nyara nyo.
2: Jumatatu.
1: Na mele nyara raiseri. Yes. Ela ga rigala dumna ga laba de week.
2: Yes.
1: Na jeri bengine namke. Pa ro sinya ngayo ngo ngari nija. Eje gonjira eseri. A lot of feet.
2: Mhm.
1: Kidogo meraba ikini jegonji. A lot of the
2: Ultiex.
1: Ultiex. Mhm. Ah, onanya tekso ofiet na ngajina bo.
2: Mhm.
1: Lotro Mercedes.
2: Yes.
1: Nijegonji. Or BMW. Nijegonji. Nyaga lotro Torrent. Nijegonji. Eh. Nago mera ngajia ngari nime ngaja.
2: Nimiara.
1: Tega njara yesi ayingo naja. Tosh. Shamare ninjo yesi ayo ta yebisi or marenge ni puko ola marenge na gaela eta engorinyo
2: mali
1: good morning
2: that
1: weekend
2: today weekend oleng
1: ashe
2: I know anoro weekend today na mayan we
1: yes
2: odu anga ina ngai
1: oleng men kanjura bar ngeja ardu anga ina ngai
2: yes
1: na ngadu kun besi da oleng yes asro sada oleng mara nya mali today weekend kabisa kinya kaya nashe sada jara mazari khone to yongo sabu kalame yu kaya gracias por la Daudi.
2: Yes.
1: Amgere ngori. Genero son colega ranga inyo. Na ra tempolos. Tempolos lambe. Na gara ranga inyo. Don koiro. Kejongo na saru yo. Na saru si masang.
2: Kabisa.
1: Karibu la ningo na mari ya marinebo na londe juma sa ndare na ramiet wala pale tom na ronange juka la paka bisa. Tari kitana ke.
2: Na fresh.
1: Na fresh nyo.
2: Wala
1: pa. Na fresh nya na. Ya wiki. Nijuu ya karibu sana. Tuwaramati kili ya mani mpaka saa ngapi?
2: Mpaka saa isi etendama.
1: Iba ya kajina nwa karna yola shi lengiteng.
2: Na jina numasi yata eke eno omereshi.
1: Nijuu ya karibu sana atua.
2: Oramati.
1: Kili ya lichara suga negirajo. Ongwan. Saa. Ongwan.
3: Eda agarumo UTV channel ino ninyor eke 24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk. Ininingo Mayen FM. Ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
4: Ore esa niki bagine.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nene ni ndaira rapo.
4: Egen tabagi yetu tire nilino.
6: Ole laba ni bana na mashuru kajabe patogo kalara desa.
4: Tini ina malo mono sino ne juruno.
7: Ogan ni Samson. Ole gewan.
8: Kajino no Steven ole saringe.
9: Kaji timo di toriken.
4: Amwe ki langir ke jege. Niki burburgeli osubugi. Tenkobo kin namanyor masani.
0: asiragi pina bombo indi na abshana maye NFM ti adu ore gilgori central lolo lushira transmara
9: asiragi pina bombo indi le maye NFM ti aga undore ge juado
10: asiragi pina bombo indi na abshana maye NFM ti aga undi anaro
11: la sirak lang lolo mon o jengkariano na dede
10: kajang karna dayana seneya
12: kaji David Olesaini
13: kajang karna Elias kitiapi
14: ningama tembolos ultilen dino etia wangana o gereshara tena baikiasa
15: Mayan FM Mayan FM
16: YNFM na bohong pointi na bishana eni ni kato yuk naro kauti tenu
15: Mayan Mayan FM
17: Mayan FM na bohong pointi le esumizu yuk kajado kauti

0: Kabisa njeri mbare una sahigira na kuburugwa lari ngundenari shata Manyaka joka nyure juju ya nkaita na aganya Toi ena Jumatatu Mburu ijono nkishirat Nkishirat keji lamentations Nijo uni to tikita marari tikita mokuni Nijo njere Meeshe gara enyorara ola itoria ni naunu Meeshe gara urungur lenye Meeshe gara nyo
1: Urungur
0: enyorata enkai nao nemeishi nyo urungur lenye nini ngosie nejo ngejo kwa ninje anake tade kenya yani ule kila nka kenya urungur lenkai ule nyorata enkai ule subarishi enkai ule sidani enkai nemeishi gara nejo meishi gara na ngejo kwa ninje anake nyo tade kenya ayi kidoke subarisho enye Eni wale kila eme nkakanya duwa aginoro.
1: Yes.
0: Ne wikiduwa na ngejuk. No lapa ngejuk. Ne nkakanya ngejuk. Nijineji urungurile nkai. Ki ngejuk sinye nyo. Enake. Rejo ngejuk wa ninje. Anake. Tade kenya. Merara nye yola ajo. Ndima ini mayo ngolo kono ronaje. Kaya kaya ina ajo ki. Wala nyarara nkai reye. Ne ngejuk kila nkakanya. Ki ngejuk kila. Asubuhi. Midima yongole. Neraga merasidai. Ndima yin tubuko ye. Tawa ngwele gira ajoka ira nturinya na wiki ajo na asena no rosayu alameyu nati ngwele mashitani kidogo na duongo la ajo rosayu inkishu gaya ito inkishu ya nalungana nito di indare nalungana mera mwole nye nata ndoki nanyero wana gira aisho guliki ya ndoki nanyanyo nanyana do suamang nanyo gira ikaja
1: aisho guliki
0: na ke kilo raneka nyo ayo kaya ira nturinya rara amore nengite ne mwole ngani lijo rebaya wengkatasi ngurubani kibukuri aa mkojire poji yongoro Na bills tukunya ni longu man kage kai na ajo kisiwuri si esubari shanka ya na ke na ke kaja kingejira yok ore esubari shenye iti wala me yo meti iti emo ya no meti iti wala raba lo meti iti enkeba o meti ore esubari shu enkai ore ngurile enkai ore sidan enkai ore nkite enkai na kebidi nyani jaketu kila enkake nyari josu Yani wale kile nkolong kile nkakenya Ya jimaka ajo Na ngejuko ninja nyo Ena aki Ya kwenye kile nkakita ngejuko na nyoratanye Na suwari shenyete yoku Longurile Moshe nemera nkakyo yungur Nara kiti aji Alunga nita Yolo ya najo na banka rusho alunga nita Yolo ajo alunga nita Olafu ninja alangi ngiteng
1: Yes
0: Olungo simpaka na ati yanko Na olunga nita olafu ninja alangi
1: Alang
0: po kitu ngayon. Amore nyo shungo sina arangulie, kaya tangara genda. Osho lugu ribe arangulie na tangara genyo.
1: Genda.
0: Najiri wa rungwajine. Urusha amuji yoko ala nyala nyala rungwajine. Rungwajine. Kesipa ajwa la nyamu nyo shungo sina nyali yesul. Kaya kinyali shi tangara genyo.
1: Genda.
0: Kaya ama iya ama yara lekay. Ya tangara genyo. Pinya nyo. Ama amusakut. Isakut o shibiru minyo.
1: Mera.
0: Piyo raja karu nyo rungani. Mbaiki nyo lekay entoki, nimiru nyana ajiye. Yani kila la ina jine kwa mfano wale yankira ya namurua na rasa engineering wala miara yanka ya na rasa engineering ninke na jine medie murua ang ne ninke ninyo ya mitiki na kira ya ndang medie nino nala ya umike na inke piongura kinyo
1: enino
0: ashulo ya ya kira ya kini na kira na kira yanka ya na rasa udaktari wala yanka ya na rasa nurse na rasa medical kilini kwa lofisa Engwara yu engena rasalo walakili ni yu la ajwe keti kawara mumba menya shumba ngoronye nisuka kinyo engop ninkin ni arelo ni yu metie mudu kaya sadi yeti metie engopang emengarushi na kakore despite that eti nina napo wakin yu residani yankai ure subarishi yankai na ngejuri nye nyo
1: enake
0: na yu nushiba megeli yankai yoko are ngona rila ruk Nile bagi yankolong.
1: Yes.
0: Nishuri yankijabe. Nishuri yanchan. Nishuri pukuru kena gira isho nyo. Kuldo subati. Amosubati fene yankai yenge juge nyo. Enagi. Iduareji. Idu orandamuru adurara. Nidu lebu yankolong. Amukaru. A-a. Nile bagi yankolong subati.
1: Nile bagi sinje.
0: Nile bagi laru. Raja laru nalu ngalu. Yote mkogungi torono. Are murana yule ajo na osakuti. Kijule ajo na muruwal. Kemuno loroti kiyolo duwe na itaberage amu kiyolo na ada ngop kage eke nyu yake wale ngolo na sheki ore kiyara lame yu hera sene nje njua reju hera pia gira nje amura nalo alo lo kila lankai ore tenkaraki kamokito sinanye yiok equally meeta ninye enkai orgela nena pejo ilo enkai rejo ore tine esupatisho enye naa esupatisho enye naa kikaja naake naa kaina yiok olainining'oni ore igadu ayie mengulu nabo enaa enegira aimara yiolo ajo ore esupatisho enkai teyie ore ngurr lenkai naa kikaja king'ejuk ake
1: neeku
0: mincho egilarao.

0: Tayolo mistari tiatwa lelere mayan.
1: Tayolo mistari nigiara nage ilo singolio lito ningo tineweji ojo tadamwaki le sanino bless. Laini nguna yoro mundu ilo singolio tukasema wacha waimbe. Wasikize na waimbe. Nigira naga buwa nga musimu hiri niwe nadolta odongani ogira ajori niwe buwa na wimbo tamu rahisi. Aya, nile masa. Toshu nage simu, munako rumosori nafishana, rumosori yare unina udo nabo nafishana. Ashunako rumosori nafishana, uniare na udo are uni are nabo. Kiri yare shata nigira ajo.
0: Tayolo mistari tiatwa lelere mayan.
1: Nigira rosingolio tiniweji lojo nake tadamuake. Le sanino bless lo singolo gara tiatua tayolo mistari mayan hello
2: leng songoi
1: we
2: subo leng
1: nanda
2: oran hera lampa laga
1: karibu leng tayolo mistari
2: ukota
1: niko sawa kabisa
2: ah dayo me ndanga na mu ye jinja yo nagalano
1: nogalano kagi gira baba gugumo
2: Kamu leng.
1: Aje leng. Mayan hello. Mayan hello. Wei.
3: Mambo.
1: Puasa na.
3: Aba ya leo.
1: Isida yo leng. Negra ra gweni yo leng.
3: Ega na sina no na gala no no hin ajer ba sai gen gi maru ya na ko mayo le sinda leo.
1: Age gira ra gumo. Kai digin rogi ko. Kuna no gala no.
3: Sa, do me chamo ya bole skizi ya me jaba ya na yelo.
1: Ajo leng. Aya. Egra rae lunga na ga.

0: Reva Idialo na si mzuri
1: Mayari, hello.
2: A reverse call request.
0: Haya. Maile ni ngo ni gerete lo. Uyo sijui tutamsaidia aje. Haya, ehe, la dogaro gojiro. Egera ra yo no kalano. Pana. Haya.
1: Mayan, hello.
3: Mayan FM, hello.
1: Mayan FM ina. Karibu.
3: Nangia na Alex.
1: Karibu eleng Alex. Tayolo mistari.
3: Acha nianze.
1: Mhm. Mayan, hello.
0: Aya, huyo amepotea. Huyo ameingia nyasi. Keje ninye Brenda Sankey na ameingia nyasi.
1: Mayan, hello.
3: Hello.
1: Mayan FM.
3: Yes, hiro ni aje.
1: Poa poa, mambo iko aje?
0: Haya. Mayan, hello. Mayan FM.
4: Eka.
0: Poa sana.
4: Kwaje.
0: Niko fiti, uko aje?
4: Niko poa pia.
0: Kanga ingire irodie?
4: Nangia na Brenda.
0: Ehe. Okay. Ehe. Ehe. Twende, jaribu.
4: Hiyo ni hadi sana.
0: Aisho leng.
4: Aya.
1: Mayan, hello.
5: Hello, Mayan.
1: Mayan FM na.
5: Mambo.
1: Poa sana.
5: Tayolo mistari.
1: Tayolo mistari. Ehe.
0: Aya, huyo ameamua kuingia nyasi. Nitiolukanio girajote niwe Nitiolukanio girajote niwe jikanyo vya gira kuloru nganaka ala ikinatha na nina venya na lele gile singuli. Nile sina credit. Ejenye nile sina credit ninge shine. kabisa nigira nage abo dugo ya pole pole. Riyato nage rishana nigirajo nage netra yolo mistari. Nigira nage osingolio le sanino bless. Osingolio ujiro nage tada muake. Manyangisia ningilo osingolio one more time. Pekiru mwagina ye kishugunye kindogisi ya bunuwa nga manage simu iti ni. Nare jona ye meugure lagi yuvu luru lolo nga gojira ye karara na nukalano. Gire java uri loturu rubwana. Amu loturu rana nwati by the way. Kaya miki yusi duni kaya huku mwagoli.
1: Mayan, hello.
6: Hello, SK.
1: Wee.
6: Subu
1: uleng.
6: Namalekan kwa kajabe town. Uba wajari wu.
1: Twende kazi.
6: Olororiza ya. Nga isu wa. Ayo nilu yunga na yeke ya ule. Komo na. Ayo lwe. Pararara na kai. Ongi ati ni lomba. Romo na wala na ito talena.
1: Ehe.
0: Ajo ule kira kira raka ajo. Kwa la ini nguni. Usicheze mbali.

0: Taiolo mistari tiatua lelere mayani.
1: Lo singolio na gegera tiatua taiolo mistari. Ne, nadolta na ilungana kwa gerajo lokalanu ho nile masa. Kigirana kabu nga musimu hii na bayeti ni weji. Mwadolta ajole royo gari sharalda gani tomono miet. Njana gegera peo shinage saa tomono. Nigirana kanga musimu hiti niweji kiti nage erishara ni gradu ene tayolo mistari. Kanga mwege simu hiti niweji niko usho singolio vizuri sana. Kajo ilo niwe lo singolio sida ikiara lo singolio lesanino bless. O singolio nage ojito tadamuaki ninyegi ala tiadwa tayolo mistari. Mayen FM, hello.
2: Hello, Mayen FM.
1: Ninyeina?
2: Ndawye.
1: Ndawye.
2: Oba.
1: Subo oleng.
2: Oh, kejane roji.
1: Isida iki nchenga yanashi. Ee kabisa tayolo mistari
2: ayeyeyeye ela irora mena nani waje nyane jiro yana
1: kigirara jilo niwe lo singolio
2: karo niwe kano vile karo niwe logon
1: aya zara nyanado kidogo ngorie
2: kama ya kalu wala rado hala kame kaya meko masikani kano vile loru kujia ranya kweli
1: ngorie
2: oh akame woye nyara wani kama mayole na shikani kia
1: ajoleng
2: Ya
1: ngajak. Aje. Aya. Mayan, hello.
3: Hello Mayan.
1: Mayan FM.
3: Mambo.
1: Puwa sana.
3: Ngozo serian to.
1: Ngozo serian. Unatoroka tena. Mayan, hello. Mayan FM.
4: Hola.
1: Mayan, hello. Aya. Lo masai ni ningura. Mayan, hello. Rosho lengani simu ni ngamu netwe yolo wa jogira ngamudwa. Takira na ya jogira masai amai ni ningura. Amai ningura alu kana ya gira akurisho. Mayan, hello.
5: Mayan, hello.
1: Mayan FM.
5: Hello.
1: Ehe.
5: Nangia na John.
1: Mhm.
5: Kutaka biula.
1: Ehe.
5: Mistari nge.
1: Tuende kazi. Tayolo mistari.
5: Itu rana ya ningu venya.
1: Itu ningu.
5: Ehe.
1: Haya sawa.
5: Haya ndo marinu mbaje.
1: Aha. Ere jidwa ningu. Mayan, hello.
6: Hello.
1: Mayan FM.
6: Okay.
1: Wee.
6: Sana ba maidari.
1: Haya tuende.
6: Hello.
7: Wolengi songoi.
1: Wei.
7: Mambo.
1: Poa sana.
7: Manuel de Muyangar.
1: Aya, Emmanuel. Lilo singolio.
7: Tirabi. Laura lo singolio.
1: Ehe.
7: Ora sana no anamo.
1: Ehe.
7: Arni ni wala singolio ka gani mo wa manje yela do gadan ile du adamo ore nai nage mai fa yelo adara yelo ni stari na go.
1: Ehe.
7: Agi no guja be usu tugi ani rai lo mistari harun ni ni ngawa so dai mo nya da mo rebera ni na bere lo le gage harun je ni ngu dogo
1: a sholeng
7: ya
1: Emmanuel anani angusha Mayan hello
8: erege
1: we
8: mambo
1: poa sana
8: era do ma jaribu
1: ehe kingai na kwanza mtu ore vingiliwa na lungani yankarnenye enekaine ngasaranyi pa ikiumana nesik meyolo ya jongai Mayan hello
9: hello Ragai
1: ndai uo
9: subu
1: oleng
9: nijera kajado
1: karibu
9: ee kata yolo mso yege janai
1: tayolo mustari
9: petungo nyobo
1: ee
9: sawa ini ngura sadamu haba musa layo nilia amram Uri ngoro nyenye nageji angarna yoko bet. Uri minusa na peru nyenjiroria. Ili kinguri chandra gore nga yoko orbura niya. Uri nga imusa ni yenge verta. Meraba angara nerana nga yolola. Iyala wileri chelanga jaya bobo.
1: Tayolo mistari. Na ya memba sijui hiyo ni wimbo ya nani? Lolo gade jino. Kwani huyo jamaa alikuwa wapi? Wewe no kudate wewe. Rejo kwani ama ndi lole? Sai nyo. Kiviribu. Nigira na tayolo yola ni woni, ajilo na galashi pagno na ge data bundle sai munage K24 plus airumuki nage ashoma anoto nage sana lolonga nilo nage alashipa gino mtandao eti yato nage njilingini nara tikita momieti munage K24 plus eti niusi nindoge ilepie kidogo mera sana bonusu jina ishipa gino nage yato nage njilingini nara tomoni naudo onaudo 99 bob nitum nage sana bona lolonga onusu nishipa gino mtandao nigira nage I stream movies tini weji single waiting omba agumo koleng nage nilashipagino tini jina inanabe grajo gie noto nage ina data bundles shoma nage tesera star 544 star 24 hash star 55 star 544 star 24 hash nirumogi nage ashomo anoro inana bundles munage isani K24 plus ibungagino nage o safariko.
10: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
1: Basi dai nage anjere rumi nage ingresheni K24 TV tiatua orikele pang. Tinilo TV noti niweji. Nilo menu arashu settings nila gelo installation ni gelo channel ashu nage channel search ni gelo auto scan ashu auto tuning orage bindip ninjo erishara mehomo alairi scan teini weji na ore nage be gwedipa nage sidanu nage mba mu itum nage kegu ure siana ongireshe nidum teine na itum nage seni nye K24 TV tenebo Okameme TV.
0: Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.

0: lomon hoy balunye horge wanai olelengum ori na kijanjana shamodo ku yagre to ku jilari ko lenka jemaani sulla ke le county samburu pe bunga ni akuna bo heli muna jore woro nemeshi akinom eto bona jana ku lomon heli muna jore be woro na riko lenka jorma sai ne sulla ke le na county na ke doler mangati le nye ne podo ku yagra se bakino heli mu ajambaye nemeshi am
1: yatamio kidu ita ankara yenkiri ya mari yanka jama wada dita ankara ki enkilefu norona gira yanka janga ilapu naar hulio grado yo wada ilalo grado yo shio grado dupore eworo ang nedupore enchalanang nedupore ultilobo lemi kiata nime musido ninye nikinto kiata ay dakino awamoni ntaya jeme kendakino wada mpake ni uweji neto ningolto ilolang nilapu yanka naang nini ningoidi yoro unkuli uweji tin kakere nikinto kiata ay dakino nedoyo ultilolang, nedoyo esepatang, nedoyo engolonang, nilapo irumangati lang. Neako miki oro.
0: Lomon, lor gavanai, lor gejuado, jose bolelengu, tenkaragambana, ibirta, larabali, loswem, te, kaunti samburu.
2: Mayan, FM.
0: Enangkuru kyo lomon, kaji Samson, olewem.
3: Nane na, nkuru kyo lomon, te Mayan, FM.

Wow, usikeleza yule ngire na bayo le gani ora tikita mobo. Ninje nage oto grade ya satu monobo enteba. Nigiri nage round na bayeti ya lelele maya na FM ngolonge juma tatu. Andariki na Ramiro laba ale tomo 2026. Mambo yuko aji. Nigira nage adu milo singolio nage agira isholiche kutipo wakini lo singolio. Kina noa kudate na wengine. Loo Emmanuel Tempuya nkata. Iyo la jo rasa ike gira ajo nage. Ite rudwe ay ngorie suwa midialo nage onka ulele. Na ya kisha ajiluru anangarol chukuli no by the way. Meto no meru ntoki tingange duwada kalaila anangarol chukuli. Na rinilo di anangarol chukuli njo dia ituruk ni nyalang. Nje lawaga ngirishai nairugwa. Kabisa nela anyori giri kiporo. Giri gali duolo lungoyo kidamu. Mbiyo la joga bo shientepa erage kesulari wal chukuli bana. Kaki yola ajo by the way kura kore iti show amu enapa pali chekutiba kepo show. Kaki yola ajo re iti show ore enakata baiki no sa enoikata lanchawa na ini nge sumash. Kaki yola ajo giro lanchawa alo sa tisa na ishunya na alo sumash. Na ema na agil chekuti na ema ilawapo gino odiesia. Nene gira naka ajo enteipa na mayana kanga gira ya yuwa kina enteipa na mayana. Kigira naga rumlo singolo sida yoleng nage ojo erancho merishile metro. Neri o singolo laro ningo mahali lor merishile metro. Kajaro neri jikoni. Nani ni mwechichu. Singolo sida yoleng. Nigira naga jola iningo ni milamari. Bwethare nage sike yemere geshirari ngiresheni. Riniginyo roleng naga jina goleng kisongolo. Nigira abu mpaka saa tomonari. Adolta ajara ikijobeg mpang my friend. Tuko karibu kuondoka. Na ina nage biyagra apiki nage nishia.

0: Aleyo, heleyo. Eh, kangai graia yu wakina ake ntaipa na mayana. Eh, kigirana ake rubrari kabiso. Singolo zida yu lakina ake lolor mirishile metro. Singolo jiro na ake eranchoi. Hmm? Eh, asida yu lakina ake pigire ni ninkulo singolo lido nkishu. Enakata la igira are usua midialo nkaulele. Inakuanga kali sana. Na kigirana ake ajo kangai graia yu wakina ntaipa na mayana. Ya mwadola na jolero yoke rishataka bisa. Toshu nage simutini wejike jena muruwa niti na ngaigra ya yu wakinage entaipa na mayana. Masa inage pokin toshu simutini weji. Ero liyoke siya joka muruwa na niti mambo yuko aje. Nipeki nage masa entaipa na mayana. Mayan, hello.
1: Oreke.
0: Wey.
1: Suba.
0: Subo uling.
1: Anda mama leshan to. Kaja adetam.
0: Karibu mama leshan.
1: Ya wa wa wa
0: wa. Ehe.
1: Mhm.
0: Mhm.

0: Wow, usingo lusida yule ngagi lo le Gen Z sampeta girajo wale anta shana wale. Nia ni agisi yu girajo gi lewa. Hmm? Amaita shana lewa. Hmm? Waraba eo mwonir masai by the way. Yana ini ngabage neji na ii inta shayye loko nyo lewa. Hmm? Inta angu ilia kutite nkop. Hmm? Amu, yula wani jar masai ajo urepo kiang no le. Na ina ba by the way, yula ba ajo ure nabagala Raila Rabali. Amu kining apake te historia nikining siage elikiyo rasadi apala dukuya ajo era apa Larrabali by the way nine apa aore elo osho nedumakino leko osho na ining apake neji ore peyo nina aji nedagegi olosho fulani na alewa beri tangara kinyo ore pooki osho na alewa Amu, jolo kan lagi raja kita di bawah nama apa? Wei ni Gen Z kweli. Ebu aja aku dicokosa bukan? Hmm? Aja aku dicokosa. Mee ni Gen Z. Jolo kan lagi raja kita. Meregesh, na wei ni Gen Z kweli. Kake, orang resipara dua apa ke kini? Na orang apa? Tera sakin na jolo shora sakin na lewa apa eri? Tengkara ke? Kyolo apa ke senjau kalau ngan ngajo? Ore bogi osho na lewa ma ne je duwa ran kan ator mari lewa we diel delegore ramu we diel delegore ramu ke important age sini jaronga ngidie kage ore na olosho na lewa na ina baba ore omonir maseneji ndashaye ranyo nai ndashaye loko nyo lewa ina bengo monor masai nda kutin ko lieren ko Amu, kiyo labar masaya ajo, ore po wikiang natiyo le, na sidai ya kinang. Sidai na gambari na. Na inawe grajo kilewa po wikin, enda shirona na lewa. Pemeo kuna aji, enkang niti, nejiroi, ore re menyamale ndang, amu geti ole. Kage ore re sepata, miti ye. Iti kage miti. Na inaweji do Gen Z sampeta rini weji ole ndashano ole ndashano ole kanga igra ya yu wakina age ndeva na mayana ola ini ningoni kigra na aga apodo kwea kigra na age ay malizia mwadola ajolda gani onato monoguni ninjana agaro na aradi yadu ingresheni vege warona aga urmasa ite onkolo nge jumatano en jumatatu by the way leo ni mande agra asitasi onkolo nge ajo jumatano buwana leo ni siku ya mande Dari na ramiet walaba la tomon 2026 sa tomono bo na rogroti legani ora artam option legani tomono guni njago ngorposh na ge sa tomonari entiba ni grana ga yuwa grmasa entiba na mayana ke jai na murwa niti toko na sai na ge entiba na ngai lol graya yuwa ge na ge entiba na mayana mayan hello
1: eske
0: we
1: namba ina mama samo na rohibine
0: karibu eleng
1: Aye wa yang kana sia ina yang kana la segon.
0: Ehe.
1: Nde basidai.
0: Ehe.
1: Nda sista ina ranga ngal le yeruna.
0: Ehe.
1: Aji mama blessi.
0: Mhm.
1: Ha ari nda ngeske ni ginta singola.
0: Ehe.
1: Tele melera.
0: Alo.
1: Sono hinge joi gelaran.
0: Asholeng.
1: Aya.
0: Mama Samuel. Mayen hello, erdunge nasimu. Mayen hello. Erudunge nasimu Mayan FM
2: Mayan hello
0: Mayan FM
2: Ibregesh
0: We Supo leng Erudunge nasimu enye pole sana Mayan hello
1: Estee
0: We
1: Anga la sana risini
0: Ehe
1: Ayo wa kasi sana di elle
0: Ehe
1: Ya wa na Baba Mama Mandy.
0: Ehe.
1: Aya wangu mama la yeti.
0: Asho leng.
1: Aya wangu arba ya la yeti.
0: Ashe. Mayan hello.
1: Estai.
0: We.
1: Nambo.
0: Pua sana.
1: Mama la yeti from Lamba lagai.
0: Karibu leng.
1: Ala merinyo mama.
0: Mhm.
1: Derugari mama siyo maranga wala sale.
0: Ho.
1: Ongorondu sila wantinyaga.
0: Ehe.
1: Anga angole ndiga maya nera.
0: Ehe.
3: Ashe oleng.
1: Oyele ngire sheni.
3: Ashe.
1: Angara indire na bayare.
3: Ashe.
1: Angoro de charo de ndoji.
3: Ashe oleng.
0: Lempa lagai mama leshan.